Onyamina wayo. Onyamina wayo. I am a wadio. Onyamina wayo. I am a wadio. Jesus.

kakra bible na se akodi abia ni wa betumi ati wo tre ni ni wo se tachira na bi oba sori ati awo yesu si oba bu ni fo wo de wa to riasi nyame so wo ni riasi nyame come to jesus jesus is calling you minia se wi ame temro fo pa anka meka bro fo ni bi achira oba ke bi achira wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame ni wo se fa koso mi wo se peja wurade Yari kasiya, wani da wuro kom. Wiya si nyina ti se. Wani ni waburo mpawa yari ya kutu nusu. Ayari sami ni ni pa nsam. Ni ukuru nsam. Ni uyiri nsam. Hey, ewe wura di nsam. Oh, ewe ya yi. Sedi ya tiye biya. Aka wuda ba ku pe mwa fi wiya fiya. Ye wachuro manu wachuro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria. Akabi.

0: nda ben hwe mamen ka chao sika menya eno me brei asale menya sika no esa bebe dia ni mu na sa oji sika edima obusiani na sa ama me tie sika na na fesa wale negu awale negu aya aya secretary wai
1: mi ran pa cha me frana ba
0: secretary wai
1: me frana ba mi ran